0: mundo un fue. Ani uhian seda episode 9 no ena yeti na mekai wo said drama top man multimedia institute wo lati bi okose wonu ena edi hujuma enyina wo se wo pe esuafo wo pe se wo ye Centurini, Upaso Daubuni, Ukaso Radio Su TV Sunia Dia. Fre 0244-0227-8. Uhian said Ohia said that kuya yo mu na fuo mu na semsi ya ode ya re be afia na otwemi ansa ekowie se otini mpenimfo na ansa na oyare da yare paso no kansem bi kire busunfo eno ene ye be famu atwene asamando
1: ja
0: ohia said that aye adwuma ohwo bi a ohwo ohia said that businessman waye adwuma biabi
1: yeah
0: odi free kwia baye to ton mo ni ade a koto nkoa ade baye kwia dua me dua aman aye adwuma bebre ama nefu a ba kumo koye na mobro ebu no a wo kire se odi fa ade ade e beka no a osu mu aso fi se na nani afi a oni na wo beko no ofre busuafo no mu di nkomo Nasa munu uche ni titri nye na Neja padia no diya jende busu ya fuo Ne yire nene mani wafase numu ni ate Umu unu mnjine siya ni kachiro mwese Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Mwenjire muhu enye juma Openi sika ni eja padia diya jende wafase Nene yire nene mei Enye busu ya fuo Nanke huu hiyasa ya wasan Itu wamfu Semde ya dema ben mayewi mebiko
1: Ose se odi ba ya bra boy mo na ye boya ni din na nkasa ya ahometi fa ada so ohia aya de enche da ya sa dia tunipa ohia no aya de a se kenipa na ma o ya le dada na ohia timi aya dwuma dene die di kan obi wa dwim mo won ni se ohia ya le na duro ani bre
0: obre
1: ah ohia na ya le na duro ani bre se o bebre o bra ohia ya le no Na hanzu yu ubiye kura au
0: Ae, ampa
1: Aha, na yu ubiye kura Ae, ye, jume, na yu ubiye kura Chesu ubi nne mwure mwano ubepia
0: Ubepia ha
1: Ene nkofobia babe ye bia tuwa suwa nene Nidia sasa Ndise nipa na ubabe shua hana neye ne kura anu So amu ubiye amame tuwa suwa Nka, nidia yuko
0: Ani
1: Kibefre ne kura Ndiye wase Abrabu bia ubidibe jawo Seye wano wase mvifre na otease Na unye mwuyen Try se unwu ya ubiye bia kama
0: Okay
1: Na mi papa bia minimu no ana mi papa so tunfo. No onye be 60 years.
0: Okay.
1: Eno se yenkwaje asase ne yenkodo no se o na me aka me vie sei. Na makwa akobre die me akokura die madure die. Ehwe so die da be na me ye wi a medibie. Ai abronti wanko. Mi papa be do afuo ni wie. Kokuo ni bi. Ate so be 30 years. Mi papa onya 110. Papa no onya be 115. Afei na komode no. Na duane no, enam se wanko brini ntino, na wanhwe ne makakra kra kra ntino. Na duane ne ye de kotokro, se wodo ukofu na wodo a. Eduane etwa de so eso wiwe mu. Ye fa ne kotokro. Ene ye de so na duane ne pia so akoma no, because wanhwe da mo.
0: Ona ye.
1: Wa wa mwa. So ho. E di se wo bi a asemu ya openi di di tufu. I'm what you say, and you almost said the way you know I know Na mi nkobi mu. Ebi ti se nena mafoi. Se wo social media, obi wo nya be 10 million wa. Wo hwe pani pa wanya sika pa wo, ni sika ibodi a wu no no. E ma TV zo. E ma internet iso.
0: Dabi.
1: But so obi nya be 100 million, 200 million wa. No rekam be si so.
0: ane
1: enche ni ye bono oh na konfo kobo emu se bebrea wo hunu senka otimi to wano na lika e na wo yire wo ho se udi we ni sie na wo sa pe fofura nka de wo dada no wo mane nsom bo ma
0: ane
1: so enti peni bia ana sa koda bia wo peni ana ase titru pa ye nuanu mo nsam wo bi sikafo omo ma senyame anyadom na se papa no wa ha hanani ankyere nkoda no amunni amre se munyire mu ho na munya dwumaden ye mu won mefes ka nyina ma mo sa ma mu ni na mu dia mbagimi dodo a emprempi se papa ni firimu a ifi be hian kwala no bebre o
0: ampa
1: a sika butai a papa no be pegya ho anka ofi se se sika we de se nka nkwani ye bia to aso a nka busu ni mu enhwete da
0: ante
1: na so obetu ani papa ni wuye ayile so ani 10 years no na kwani biaye kwani ba basabasa wehia no oh na wode pema me na papa ni esme si no oh na papa ni esme si eska no di jawo ni biyo wadi amanaza so ohwe ska fo bi ni mu a omo ma entimi amu omo papa no ma omo wuo no a emprem bi gboko no mu dan papa ska fo fie na omo si no
0: ane
1: odi ni ska plasta na nka nkofo ka ye papa ipa bra bre aye na japa de pa sei na ene de papa wu ya hwentin tan hwe baby baby ese de ese bubuo san me we enti na ma papa ni bi wo ha wo fre busua no na odi masa trans se emle we ye ni nka so nti me ko na me ko no ye bi ka ho na de mind dada ne se ya wetu a repair so ho enti obi a no se wo papa wo ma mi wo de wo ye bi a bruso a wo hu ne dodo no wo anye bi anka ho a wo wu a ebe firi wo nsa
0: ane amun ko se ko sik
2: ya
0: otu abusuafo ne manua wajo mwachire no wajo mbebre ukoko ufuonie umefuonie ufienie usikenie wasanka kaho se mumfamo ni ntu niyebidia jamu noso adene manu kaza suwa jombi
2: ono asen wakachiro mono ono nkasana ye japadie japadie na ye tufu no watu mufunu ono na ye japadie because
0: futu ono de mao ono ono na ye japadie
2: ono na ye japadie because okas koko no wantu wanfa nutufu no fefene se one day obi bit madu one day adu to koko efu ono nyina mobi
0: aye
2: koko efu no bit mama na afo wante mindo ama asai nte japadie nkasa no na ye nyansana obi nya afri papa no ono nyansana yema na papa ne timi ye adie we nyina tuo ntene and then nkase yema yankola no enye fie no wasi atuo na ye japadie o enye sika na ewa bank account mu na ye japadie o ono akola bitma se no within 1 year nte education no be ma akola no se wo be kire no se ye de ye de se na ye se ye be ye se ye se se na ye na ye sika wo fa kwen so fa se minfa ono na ye japade anka san ono nte no be hu sika ni ba de ye be wu aja ni billions no obi ho ye nja no hwe but ye show na akire nyanyansa within 3 years no
0: sika ni ba be
2: dane ehiani ehiani ba be dane sika ni
0: okay
2: nte japadian kasa ya ka japadian eye nyansa ne education would be ma akola na before be kono oni ne very important oni ne yefre japadian kasa no aka we ne eye materials materials no anytime bia ebetima ko nte no be hunze si ya no be hun football akura o boss wa bobola anje billions won hu ye kura ne sika asa
0: Mishika san, wanhe ni niyama suye.
2: Wanhe ni niyama suye.
0: Wanhe si dobe tutu ni niyama.
2: Saa. Nte nyansa wo witrim, ama ube tima multiply adiano, ama adiana kuwe ni oye bie ka ono, onu na ye japadi yanka san, because ebi niwa kura ube tima yebi.
0: Nada ni yeye mre suye die, tomi bia die, ukeni, edi samandu kaa yeno, uba pate usika, weje ufi, weje ukasu, weje unyuma, weje ufu, unuma ni ade. Subambe nti na ya, edi endi ya, openi,